0: ti se die ben en e koso die ndi na ma unhi aboafo na ye hu ni ye wom ni ye hu ni e be ya ma e ye tiawa me pa chote da meka no
1: papa ma
0: e wi asia so twu huma firi so na ma na bibi ye den e kuram e wo sa wo cheke ti bo modern na bra why okay number ni Hello. Hello. On to me casa mamem fa foflo. Hello. Hey, o fra mi anwa kase o. Hello. Mo ani mami lo radio ni mesro. So le free radio na lo ni mami ni ntumi kasa. Hello. Boko.
2: Ache mi kase fa santi sita.
0: Gina so. Mo pa cho mi tia o.
2: Me
0: enya mpae bo ho adwuma na mete ha. Me se me yesunsun nwuma. O baba me ahwehwe ni mama ni ewu ni e be kire omo waye. Why? Okay. Papa, o fira me o phone no ma peke baako. Me ntimi ni mumye nu nkasa mum. Tie so wu gina so me wiya na ma ba wo ho. Me pa jode me kan wat ma se. Good morning. Mesra wani diemu o red won sa twen twen wom mesra ka wulo na na wudum ne maame aka mepe
1: okay
0: me pacho o ka se fe hin
1: e ka se kenya ke gbam
0: me pacho anope yi
1: anope yi boko ayi me plan na ya me be 3 weeks ni da doctor eno ma be fi afi me ta me ntiase Menano, e piano e tumoja. E muso ti kame. E nana me fron ba yeye.
0: Fonso, mi nti mi nche mu mfa mao. Jisa wo ba, because sebi yon se u hiya doktor no kone nchen. E nan di wawon wade ebu wawo. Ti se wo ba ba, honi ebe ti ma yin hwe mu no. Se wo ntumi manabe ma obi ya babi jina ma wa. Ebe yin hwe mu no. Ah, me pacho honi fren no Mr. Adams.
1: No, mi nta kwa.
0: Oh, okay. Soon so my dear be koso. So be two anamon abba metro because o nine no eye do two. O ba ye be ye huwa dear dear man. Metro di endia man e ba ye. Ne ura di abuwa. Uji dia eye wa brabo. Wa nye niya sebi o mini bi bebe tu mi defa fono so amon. Ye me tu mi na mama watenu. Akasa oso be sole e tu huwa namon. Ne ura di abuwa.
1: Okay.
0: Na men shila. Ano pay mi wo kumase bokanche. Meje mre matnase ame urade afa me so abo anema. Se yabo wudu ana yato wudu etwere ana edam. Awo ana stroke, pressure ana asthma, also ana fibroid. Bra no nyame enye wadom. 02417465950240946590210 dia cost with my frame ya bo wudia ya to wudu problem ben dia na ma wadwuma sey dia na ma wale nyi yi dia na ma yale no ko enko dia na ma yede nsa wi ato so bra ye nyi hwehwe mu ye hu ne ewom sunsunuma bi na so ye de bo ano hwe ene chura sama makenkan e dia chiro woni tu wana bra bo ho na mo no ya hwese no mu shebre tie ene wona wotena ze de won sa she wodam ri fam no e ya hwese ne won shebre ene wona bra bo etie hello
1: morning
0: sir mesro radio no eni dia mu radio no me pa ocho u be lo na na be dum na mame me pa ocho mitio papa
1: Nem ia lei, nem ia lei, nem ia lei.

0: no no enche makachiro ye beko eye konfonoche oncology nurses no ya chishama wombe banka kanka kebe nyad break kaka squeeze time no kaka ebi di amao na uwa simbi sebi ya wabisa misra u se waa uwe na wati bajwano bi nkan tumnika se bajwano bi nim ensu sukwa kwa na yenche enfamao and a tidbit kaka amede mao about breast cancer yewa awareness month munti kaka amede mao ni anwa mishamu bo meka bibi kakre bi se enkomo de shipa susi bipono ho na medin komo na wie na femini wa bedi san komo ise mfaso de e wa wade emuma wo ba mfaso de e wa wade emuma bema menti na bema nware ya na ebusue sini kon ho ye kwadwo ne kwadwo ne tie ne manyina na omubu kwase ye kwadwo na fe ya sokwadwo nsa de nda mpa bo ase ye de bra bebro no a na okofa de emfa 5 months wase majao minti minti na bim. Same thing applies to man. Ba preni hu sa ye adwo de obebe ya fa sa wo ya ba chekwa bebe de sa wo ti wi chemkwa ona na wo ofa asimesi wo nyahwe wo bepiapia no wo de de sa wo bonse wa kofo wo piti bon koso ni dia ni tri bom acha ye 6 months wanu zi of a men wa bim emfa so ewo mu no ye behwe ehu asem but enkomo ewo fia no msei enkomo di kan sheshe Moses Wofri Achim Techiman. Ano se Teresa ni sister Kwia. E kwanya womo di nafas wono. Ajis wo chire mchire yeny. Mema. Omo te se. Se de wosi ajiji kwen chen honde. Ene de se yankone wo. Ewi ya wona anam misro ye kasa meme mami.
1: Ewo mi kwa mi zempa.
0: Asem ni woko to jem. E wo mo han. Ti se de wosi di fase. Mi kwa mi nimse wu yi. Asem naba. Yang kwe.
1: Esemba, emi se, emi...
0: Mente wong kakura, ey! Ufri achimta chimae na ube. Emi se, emre kakreni, emi se. Waini bwa mijani yang kwa?
1: Mifi achimta chimae.
0: Okay.
1: Na achimta chimae, emi se, ye wani branches, ee chumusu. Eyi na yehede wa achimta chimae.
0: Kedi, wuni wuni pe anka sana? Ah, friend mam, freke mam.
2: Memo wa mung kasa den sana, omna mai chu omu dino.
0: Se biye ni, weki ane kia chine di.
2: Okay,
0: Sunday. Yangwa. Yang committee wa.
1: Hmm. I mean, say na me or Bible or if in a friend Kumiwa Teresa.
0: Kumiwa Teresa. Okay.
1: Me komu na busu ya force me na drama. I komu ni me ni trans me na busu. Na kan na me yanga say me yakua ni.
0: Oh, okay.
1: Me ya farmer.
0: I dey yakua na oye koko na say.
1: Me ya koko, me ya mbe.
0: Hmm. Ti de mente won kanya me ni me ni.
1: Me ya koko, me ya mbe. Any other crops?
0: Okay. Yeah. All right.
1: And the mini of Barney Bafi, no. As a minasa blabas a year. And see, do even be called for more. Make us all balance on my uncle or balance on uncle. Let me call. On my uncle or so uncle, and see. They toss me beside no chairman say, Mamma's a monk of fool. Answer, oh, Mamma's a man called fool, and say, won't go fool. Made in a mean quamma cob and they are blown away, Diana. And I say, see, cram a coon will be seen for. I can't say, my own idea, you know, is it. Tiyi na ebeke yon bo mwenezika ba yi na yako yon wadi. Na onko no meyede ni mechumia ye sa anime inana. Oka penase wanu yi yin se wana anime de meja wadi kumafu. Enti wa name is no, mako bise ni mwadi. Nisa anse, ampase ge yasi mwaka yenu kwa na.
0: Mepacho, bema, baya mike nwe, na, kyan wubi ye kase yentenenka, yentenenka. We can't hear him, we can't hear him. Pacho, wadu nchile ube timidia fa, WhatsApp ono so, edi amame 0540-448747. Na, eja, ebreno suwa, yebe bo, misirawu, ya mani nye tia wa. Emani mru simabako, ebasa, simabako mpoko ebeche. At least 30 to 45 seconds. Now I bow myself not offer Eddie and Mammy Nayako. Ogusu ya mic na and me makeup be a ya beautilicious me wiggy me free ye ketwa. And Nanu yan will call beauty woo. And so say, well, who na juma pa? Or no, na a ye bibia, a de emma, mint me so bad of fanny coat, and children a juma, na, or no soon to be ya bibini de woo. Kuma say, as you more get to bridal makeup, Mr. O ye, bibia, upper so quay ye, quay fro, obese se one man won't I ye fair. Fred was 0243 006711, and I face 0508 148 378. Nene ni ninko, mo, beba yonko.
1: If I told my mammy, say, ne ba ne de oni madwuma ye je on tumi nkwafo na me se
0: saa na ne ma me kan ye
1: ma me ka chere mi
0: mm
1: te fi da de no me kwafo ne me kape asɛ me ne wo efi na ben
0: okay
1: ti no kɔ na ma me wo na e gbo fu no kɔ me ne me ja wo me kwafo fi sa de me fu mu no wo nkɔ ti me ja ne fi o yesa ye me masem e bi me kwafo a me be fi no me be fi no ni ho
0: e de ne ma hu zo ye me masem wo wache wo ne be me bi da
1: hu me hu wo ne be ma bi pen
0: saa
1: yeah
0: to asɛm no so
1: enti me kwafo me ba no no ni fi meko fia meko bisa ni ma me na me ze o mi hu so ofa ha o mi hu so ofa ha o obua na okwese boy ni ho ebi o timi ko fifie 3 days meko bisa ni ma me na me ka jemi ze obi opumade to obi didi ade blend so won pam na wo pam no stein on back when the buyer no won suya nka won ti okosuya o wo kro fufuro so wo be pam mam
0: na style ben
1: ah me ni ma isa ma me nka sa na wo be pam ma abawa no nti okosuya jemi se eh ma me wa da roma na o ni ze abawa me ni ne wo fi na woko ba bi na wan krami na ma me so me ni wan etio so wan krami na otimi ke so woko su adwuma na wan krami na so semi ba mo we to bi sami ana okay de tosu me nu na ese adwuma na woko su anda ko pe no na obi dia de blend so won pam no na de na na woko su adwuma da de na no won pam na won pam ma won ba ko na na ana ene me ni pa ma me na I say ese in the west na me de me jan ho me ko me free etuotuo musa me kwa fu me ba no we ba na ge boy no ge no woni ho obo bi sa wo be kwa bi se ma me no ma mi se o mi nso nam ha o mi nso wa esi anzu na obo woni bi bi o
0: sa no be to no no ni ho sa na time ben ya oba
1: e bi o be enbire
0: be time ben
1: bi o be 8 no o be da bi o be 6 no oba se na ewu mu wo no mu nso mi wo mu no o be da
0: okay
1: nti bi o ba no me kwa go hwe o no o be da o be bi da no wa no wa koda mi hu no ebi on so a be 6 o'clock no abeda obe fie ho me nka hwe nche no nje chocho mu a na so no asem bi na se bibi ni me ya kampe no akobono ame na mane na se omo kan se mebere de fami ho se okọ me pie no o se program o ha na okọ obe be fie na duane se mkra wonno bi ma no okọ program obe
0: kan na wa ye ne ho ade
1: me nko me ko hu na ebusiafo
0: obo okọ
1: se na kwa ye ne ho ade
0: Enti
1: me kwa chere ma me no ameka chere me ze me mi si so no me manye sa na ma ne ma ne bi. Enti na me hu ni sa no.
0: Ne ma ben.
1: E fa ni se ma sem no ni sa epiepie ni sa na ma ne manye bi enti na ne me hu ni sa no. Ah, oba fa e de me fa kwa bi so na enye me bo ma ne a. Asa ma me ne so wo ka chere me na na.
3: Smoke you head you madam.
1: Asa ne ma bi ya chere so. Enti o mu an ga ne me ka chere me so wa 5 fun. To 5 fun me mi se me. Because me hweta me ni se ya na me hweta ma. Wa so afi fun na mi yem sem that time ti mi yesen ka mi twa na mo bi ba mi sun se pe ni mi ni se no me twa na mo bi anse na wo ofi ni nko ane an hwa be nse me bire ti o de hwe na an ma ne de ma ne wo ti man ka sa ambo wan to bi an ti mi hwe na ma ne we eh hospital wa ko ni akọ hospital na o ma kwa di ndo ba na o ba o no o ka so a yen se me bire e du ba bi kra ka be 2 weeks no ba bi kra mo de o sije kwesi ni so ise me bure ni na me fe mu ko pin so owo ye owo wie mi ko ni pie ma ye bibi ese me bia mi ko ni pie bo hu ka bibi a collect pepe 3 months mi ko fun ba ye a aba ko ran de dem wo obari ni
0: ba na wanya 3 months no waja na wo dem
1: jana wo to obari
0: no no bia ni fie
1: obia ni o ni ma me se ah mi ko mi tan ma me ka che mi se eye onu ni nia ba a o su ejuma kuro fufuro so ne ba ba bi akola kotwa o yale ntio o se won fa ni kono so o fa ni koma no saa kuro ni so na me se ah ma na obi a wa wo tremant na ze wo ja na wa ko saa kuro no wo ba ni saa kola kotwa ni bibia ye na na me me nden na ah o betimi ha ni he ya no o betimi afre se wo ba ni hun fa ni won ti bla ma na ba o ja akola to na oko nti in fact ma me ne me kan de oni mi de mi yen se mi se me bire yen se mi kotwa ni mi twa so nti mi ko bo ni wo fa ma ni ze wo fa wa da lo ma ni wo fa asini kwa wa de ma fa so ni na me ko bo na mane me ko bo na mane wi me de me twa so be 3 days 4 days aba fi me wo fi ma ko ma fu ma ba me wo fi wa ma me bo wura me de mo ko fu ya bo a inu so e jimi fo sa inu so e kwa sia sa
0: wa se no
1: oh yes inu so e kwa sia sa me ni me so ma aden e de na wo ka chere me bla e de na wo ka chere me bla na me so e de me ko ka chere wo bla ani de me wo ka chere ni na ye nko me oh ne ho na de me kai nti e bia wo ba no Ose mi nko mi kan ni wo ti mi mi ni.
0: Wa se
1: bo mi. Bo mi, wona mi se mi mbo wo ba ni kwado ni ye mi mi kwa ma mbo ni da.
0: na nye wo
1: na wo mambo mi mbo wo
3: bros okay
1: this morning the relation na ni pe na ma
3: this kind of things
1: my feel na ma me ko e jo kwen mi no mi anga sa me ye kwasi ya akola na se mi ko mi ami mi
0: kasa kese kaka o na
1: akola mi se mi ko mi ami ko e di ni mi fe tre ko e di ni mi hwa de na na mo bi se mi tu because dia ma me ne ne ma na o mo de fa so in fact e mi ya ti mi fre mi na on fo bi on client so mo ma me obi ya obi ti mi aye di ni ma me nti omo lo kwiti obi ma wetu edro to omo che me course no ni me ne me na anu se da kwara ni susa na mi no omo do me me ye nti me ye bi amomo a di cafe ho ba na me wo store kwa hu a me fifi a me ba store nti me omo ne omo ka bi ye wie di dey omo ba no na me ba store nti omo be pa ka omo ka na omo store ni mo na me ko di akwara ni wo fi na me ba
0: di ene fo na ba ho
1: ba mi ho
0: oh wow hefam
1: agona swedro
0: blue media no
1: blueprint
0: blueprint
1: yeah.
0: Oh wow
1: media send kula e wa hada
0: e ti omu tu ka ba na wo ko fa akwara ni fifi
1: me ko fa akwara ni fifi ba na mo be na wo store
0: aye ka
1: na me di akwara ni ko enti e le mo bi e hu se bibi se akoso enti anajo na me friend tamadi ni test no ba 2 weeks time na ba e no na chese akwara ni yemi ni onye mi ba
0: ha
1: oh yes
0: akwara na wo no ba na wo no enye oba
1: enti me fere about one human ati no ba ni so me se me se mi o oyi ma akwara na yemi ba na se onye mi ba oso abla yan oba ni me so mi nke se onye mi ba me pese mi hu so yemi ba na se onye mi ba o de kachire mi onye oba enye oba na opie nti opie pe na okwa bo nti so ba pe na
3: so young
1: boys your play with your family se me se dey adapt me pese om ko edi ni no omo me mi nka na yenko na mi so e bla na we ya mo ma ni ko edi ni ebla na no ma ba
2: Is
1: all
2: why you DNA
1: that
0: maybe
1: my
0: mebao ya mfa aye DNA no ento so na mehwade oh eh asemu
2: edio
0: eh nsem bebre na on se ya na tambia ya ta kan se uni bema wo ho uni oba wo ho enye den ya tv na tiko ji se ba no mde atu se because asem we di ka na ehu enye di obey bibi ba ku mienu bi ama wa wu se da bi esu nu consistently ah wo ye wo okọ ru opie okosua na wa what be da okosua ade pam style fufuro e wo kuro fufuro so na style ben ko a
2: na je se de oyẹ ni nyina maame na nkasa
1: na
2: onim
1: maame ni ka hu
2: na se enye nwanwa oyọ ba
0: a na na enye nwanwa
2: se yọ ba
0: mesre mo kon fa de na nto so tv na ba mo de mo fa nto so ai mo fa nto so
2: oba ya de enye nwanwa
0: de na ku de oba me ye ye ya results no e ba sa no me ma me hwe me me phone so na me kenkan na wo de internet wo soro ho ma me na we are seeing 2027 ye be ko ebe kwa wi e boko de adin o e nya mai
3: I never really understand what thing dey happen
0: here e no mo press we chere ho no o mo hu ne o mo fanto so mo pepe bi e wo bi a re mo fanto so me kan okay, inti dia na no dia wa waso enie Moses Sarwa ana mame abna date of birth wo dia no ye 1990 ana mame abna no ye akoda no eye 2026 eye blueprint DNA organization legal paternity test certificate which was conducted on 26th of 8 months ni kwae anya october be august hey august 2026 dna ma markings was a matches ya dey be on be kan ewo conclusion say Moses Sarwa is excluded from being the biological father of Mami Abna. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for there. So therefore, it is practically proven that Moses Sarwa is not the biological father of Mami Abna.
3: I never really understand what happened.
0: Hello.
4: Hello.
0: Madam, for Udi, where are you going to be? What to say?
4: That's
0: a Teresa, and you? Yo. Okunu Moses, wa ba ye nko mo bi. Sa wono wase tire mu ensem bebe. Efo mu dwuma ho ma me si woni ahode, untimi nya efo mu dwuma bat, enije de. Ba me yan soro, soro ye nti upa enije. Ama ehun ensem bebe, adepam wa pam no. Obi ni style ba ko ba, wutimi free kroni mu kokosua style ne pam na wa ba. E ba ba mu ne ntem. Akoda no, wa wi akoda na ko ye die ne. Enye ne ba. What's it say?
4: Me tacho, en forma mo fe je mi mi. Ti a se na mi. O ka mo so be di mi. Na onu ku abako. Akwa ye di mi.
0: Ke de nti a onu ku abetimi akwa ne se Ghana mrama papa fo nyina kwan. Se eye 100% o kwanya se o kwaye ne ba no di ye ne hwese ye ne ba.
4: Ah mama nka ni. Ah wan ka fi. Ah ye ni mo fi.
0: Me bi se o se charges our boy e nyina no e don so die na woka
3: I never really understand what thing dey happen here
4: me pa so me no fit
0: me ti yo
4: go pa do ya me ni mo fit ntin den am no fa o me ni fit
0: madam me say what ne wo tie no e fo mu dwuma e ma ma sam adepa ma upam upie ana ju 8 na wari a hu wa beda enchiremu ye dai
4: asi mi pie 8 ofo na ma beda
0: kachre ne dia ukane kachre ne isa Teresa
4: madam
0: dia wa maka bebebe nyina wanti mu bia tan kan e fofro okay o se e fo mu dwuma wa mo anu bi da e piepie na wo program wa ha kena wo ko ha obi emre bi kra na woni ho obi sai a yesi obi di style bi aba wo ko next town e kwa ko sua style ni pam ansa na wa ba wo bi abonte a anaju 6-8 afei na na wo ba ba beda ama wo wo ba 3 months ya kra na wo ja akoda ne ho ma o ma mi be born in minimum se wo di se wunu ni nyina mu e na wakoye di e ne no se akoda ne nye ne ba charges a wo bo no se ne sei
4: madam ba cho mi ni she ka se se o no ya wo se a se no ntin fo e na
0: di e ne wan panyin fo
4: charges ko na wo se da da ra ni ka ka di se
0: akoda ne ya ne ba nye ne ba Madam Teresa, akwada no awa wo no ma me se wa. Oye Moses ba na anya ne ba.
4: Me pa so ye ne ba.
0: Idi ene na e kire se nya ne ba no so e.
4: Me pa so so mi no na so idi ene nti mi ti bi nkire.
0: Anko pon ye adomo a kire fo ka fa akwada ne ka ho bra. Me ya me ye di ene no foforo.
4: Ba so wa.
0: O ba ku ma se a. O du fa ka o so be si Tech Junction. Ba cho si Tech pe. For producer, so when you work as an two friend of my direction.
4: Bashi.
0: It's not no pamela when him.
4: Bashi.
0: Oh, but for my make on.
4: Bashi.
0: What's your win?
1: It's a nipa.
0: Na, until me, but me, bo.
1: Only take on. What mean that way?
0: I said, you ask what trouble be a corona papa.
2: Mm-hmm.
0: Say say DNA ya kai ya blueprint if once one oba ye be ye na boko san friend ma me na mimi sana se say o sa ma ya boka o su nyi we ni na ye DNA ne fofra oh okay yo nyi aso wadi ato so dada oba ya boka sa ye DNA ne fofra I tell you major times 3 Maju 3,000 sa mohoma homi ensa. Enti wupa. Mayanka DNA wena abano huwasem. Nefe huko di totroto. Anye sa. Emotional blackmail. Mechu. Mechu. Kama. Because. Mwaya wadi yese gana hane. Mrebi ya ni wa. Etia sadie we wo betra be ma ho obebo akohoma one woda na wo so what chese what timi ahwe yakopo anim de ba ma no mware nyin sey ahwe atu din ni ade nyina you pay.
3: I never really understand what thing dey happen here
0: wo betia because say I'm shiny and fire and see from my catcher. Say when you was a when you mope 9 months, dear, best you say, see, me, I want in a bama no, and you mono, and then why would you would done? I said, there be a dear means now be come on for dear. Nanin say no, a quadano would defeat a fee no me, monsieur, a tetanoa, and Quebecas away, monsieur.
2: Betrayed your goose.
0: Yes. Now I'm here, no affair. What one on him, son? But I could not soon yell about. Fred, mommy, Teresa. Hello? Who do you be any to me?

0: Shiriafan. In Shiriafan.
1: Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later.
2: I'm not saying that.
3: No, I got to samples.
2: My phone is just old. No,
3: I have a CEO. No, I have a pack. On cafe. It's a man with no more. They are money and they are money.
0: She right. Again.
3: We're more think on every idea. Say, say, say,
2: oh, too bad.
3: At 36. I got a crack. Is that my 36?
2: Well, my name is half for a while. One for. But, brah. Who's winning my mini papa? When you have your phone? No, who's ever? He linked or decide your way, yo, or ya, name mammy be born mini money idea in Anno. What to me as art and I'm wa?
4: No, mammy, but when we don't see a semi war, a semi war hoy. On the home pen, tell me my old boy, and I'm way some make us. Yet, what transit your cancer, mammy number?
2: Jesus! Fred, okay, Fred, mammy, mammy. What the mammy number, man?
4: No, you're such an aquaoma.
2: On to me, Gazoma.
4: Mammy number. Demon flow, Monflow, I'm another.
2: Now, on to me, Gazo, big mama. When you want to go to a dollar, I'm going to go to the court, I'm going to go to the court. Well, what do you want to tell them? Oh, mammy, or better, I say.
4: Ah.
2: Obey now, who wants to tell you who better?
0: In Shiriafan.
2: Yo, best. Me no more, hey. Tese wo so mo ko ba ne so mo ko ba madam captain na do ko kwata ne di wa sama
4: debi debi debi debi
2: yes so mo date no mo ko ba wo mo ko ba si can you pay en tu di ene na mo na se mama mi enu ntam wonye e ya na no afre we na nyi se doctor say no afre we wa sama e ba e che pau
3: olim so ne
2: mama
3: na
2: mama
3: mama na ngasa munim za kola na nye we ba
2: I think so
3: en ti we kura ba tu ni di o ma mpene.
2: Oh, sir.
3: I'm going to send you a way. It's your move play game.
4: Talk to me, no. Talk to me, no man.
5: Eh? How?
2: But I'm in China. And when you're feeling of you buy.
4: Again, I'm going to be feeling of you.
2: And your move to feel one.
4: What you want?
6: Yeah, I don't understand it.
2: Mata.
6: Wait, I want to understand it.
2: Hello?
7: Yeah.
2: Messi. Do you know why I come once I'm China one? Company no a waye wo mu no e pa chew ye ni wo ma na di juma gana ha abroche ba bia omo ya legit wo se wo nti ase na ye koye di na ni biem na ba na ye di e ba me koye ye ya na latest one so ka mesra o maji wo mo home ensa wo betia e sei yo di o kasa wa che onu pia ne tu gata bi mu ma me. Na mene won kasa wae.
7: Yo, ufiyam bwa nse udi wakini.
2: Okay, mate. Sa one me kwa nubokwa se diya, me ha uke se. Uba na bibi wa waa, ube tivye ti ame naso. Ma me asemnu se ne tiye, ni ya nchini tae, ama huwa nchiru. Mr. Wada, wae.
7: Mbatu.
2: Alright. Watuwa ni tiya, eja? Eti ya nchini nchina? Na omra, wae.
8: Oh, we are to hear now. I'm going to hear. papa bi na ye ne ba
2: mhm
8: e pese ya ko ntem na me se me sia sia
2: ya ba che
8: ya ba che
2: ntem
8: twa no so so
2: ya fa ni ko ntem ni ko ntem
8: waare ne ba
2: okay
8: ne ba no me no no wo kwala e ta ma me waare no ka se me nko ni ya peni ho nko I boko koko
2: okay
8: me de me ko ho Eko boko koko, eni wakache se ni mepeni nebusami na nkwia. Menfa mano, ne membra, ne ono ubusami ya ne media mano. Eni me se yu, meko boko koye kwa bibye yi na wye yeno. Eni me san baye. Me baye ne anche, ene, oma baye se, oma baba kwa yari, inti mepesi kabima wu. Eni mepesi kama wu mna wu mali yako, kwa saye ne bana yari. Second, Ya, yeah, na o masa ka kire mi se. Ka bo man kola ba kun. A o man yi sikan ko yi no wa gugu. Ina o masa de ba min chen se men bo a o sikan. Na o man ko na se eduru na nchi me no na ba no ba kun. Na se eduru na nchi ba kun na sika. Na se ma tie na nchi ba kun no. And do a and there me ba pesika so so. Na ye na nchi ba kun sika. Eme suki imetasi, eni mepesi kana mana kwa hii, akwalano. Papano nena maamino, maase baane, maase bemano. Omombu shame se, akwalane, ubuwa ya maya, hii akwalane, mebane baye no, ayesai. Omankasa, meso maimubu shame omafiye. E omomu, anuane se, omasa, se, omampesi ya bane ba warimi, eni omoku je akwalano, eko maware. Mama yeko la na maware eno na onu sani pano wo ba ku ene wo sa fi ono mo esa de ma ni pa fu fro bio ene onu so wo ba ku mese se ma jane wo ma life ma wo de se die enye dia ma o ba ni de se wo age film se me ba so so ka wo nte me ba ne dia wo se me ge me ba ene me ka kire ma se ne se me ba no die a wo se me ge no Ene me ne me wo yere peni wo hor.
2: Mhm.
8: Ene me gie ko first na me no no na ti akola me yere ne na ti. Inte me gie ko la ne ko la ne si wo mo nsa. Me yere peni ne de ne chom ko wo mo fie hor mo no. Na ma se no. E ba no e gie akola no. Se o ma ne mba me fie ho bio. Ne me se da bi. En yi ye sa. En me so mo ko fie no ko gie akola no. E ba me fie. Me de ne ba me fie wie na ene o de me ko welfare agiso e ko ya na e ko kama sam ne o me se whatsapp me de en bom dia akola ni e fie mi ni mu a ya nte no
2: mm
8: e me so mate ma di na se ene o je akola na sa ko o mo ho na me ko fe akola ne date no date time na so ene me dia ko ma wo ene mo se e se de isaka de ne kan na so se ogine ba mon fa isaka ba mano ahona be mano ne ne yire no sori o mo se ah na wa jino na se wo ko na se akola no ko ne wo ye ye so e awo mpeni mfo ne ni ne mpeni mfo lu bisa ne se ai wo ye ye se sai mo ba ko ko kun na se die nti isaka nya butre wo ya de na ba wi ase die wo awu
2: ti woni o ba bi na awo e na Chese, wone ne jaye, na ukoji akodano. Ukoji akodano no osidebi, akodano nye nru mfie sese, woji akodano. Yedu kwa social welfare, neji akodano ma omu.
8: Oji ya mami, omadi ma, social welfare, kakire mene se, tam naso, omafame ba mami. Eno omakakire mse, yadene mandi akoduru, kuriomu na se, akodano nye yye soe. Eno omse tisadiye. Oma ni ndiye mpepefo. Ebi ya na wako kuna mame. Ntime mnye butre. Na wanyiri kakira. Na ayo dina kwa lana baba. Mesi yu. Ye yina baye. Baye no sore from. Mamino. Ede ya kwa lano ko. Agogo kura biyase. Me hulu kwa lani biyo. Bre, mesuso.
2: Bato kasa.
8: Bre, mesuso. Mese akola ruka medene no wo school nte wo mama so sa no menim ba bi dia kola no
2: se se akola no wey akola ni ti na ba
8: akola ni ti na me ba
2: den na si
8: die si pote yi ne se akola no okwo ho no ko fa yin si ba ena ana jobi na o ma pia kola ni ti se ombre me o na ho ana me hu ni se akola no wa ba me ho ena jobi ena bi se na se na amane ye ena wo se ma ba me papa ho inte e fide wo se me papa na me wo papa na me wo se ne wo se yi wo se ne wo se agugu aye den o ma ko te anka na wo ba ye na wo ba ne se wo ma de wo to gima school na wa wie wo se wo ma fa na to gima school na so wo ma ma na anko inte se me me de ba ye den me hu se wo yi ena me se ah sa na tie die wa ba die Majo, uba yira na se. Wa ba fia, ase banje. Me de uba toki mam. School na die. Ai ai ye die uba ti me ko school bi me de uba.
2: Sabre no ba no nyam visa.
8: Sabre no no ye ba ye 14 years.
2: 14 years.
8: Ai.
2: Okay. Me pese me hu die esi pote nti a uba ye.
8: Ye esi pote na se. Na se no. Egi me na ntwie. Sika info ye sikin kumya. Idea some no me say me dia kola no. Ene o say me twa na ntwe sika ba no.
2: Kan sa na obaje oba na say otwa na ntwe sika. Okay. Tu twa ai.
8: Me twa ai. Ama info no ma ya distant fie sika na ma no. Me twa say kola na baba. O ma fa kola no. Me ko me kuro me ba no. Me free me kuro ba ye no. Ne o ma ko ba ma mini ya pani ekitu abi wo. Say ai. Obi ehu na kola no say. Ba ware no nti wo mba se na yefro na menya mba ile di menu ya kitwa no enko koje na so na wo mse na yefro na menu ya kitwa na kaze ze menti menya sa ni mpa no wo ho me menu ya peni wo ko fie na hwan ho na mode bi se koye ansana mo baba ye yefro no ma no a wo na na ne na na ne mfie
2: ti cheso ma je ayefro wo wo ba no a watwe na ntwe wo ne ho no a wo ma mo wa mane ye
8: wo ma mo ma mane ye a wo ma de share ye fu me ka kire wo mse wonnim na se mo share akola ne ye fro wa papa mba aba di na nsa na wo ma ye de wo ma ye be share ye fro no ne me so me firi bukuru ma ba ye ne sa sa me e ba bo ma mane ye ne me ka se no me mane ye fro ne de mo pa mo ja kura ne mo ma no kola amra ye sa ye fro da no me be si ho no mo a de be si baye motai a hona o madi ma minu nene ma edi me ko oduma se police station ene o ma frame o ma bisa me me ka me numa sa me wie o ma ka kire kola ne se kola ne ka se anye na o ka kire fusu for se anye ne a o lim se ne papa ne me ene kola ne ka sa ene me se fatima ye na o ni se o papa ne me me se ah police for asama wo ho ne se me die minisa mka bie o meko ene police ni ne busa ne se ara ti ni ne papa ni ye wo gi ye furu a wo ko ne papa ha wo sire ho na wo ko ne ne wafa fie na se ne na na mho ko gi ye furu
2: me pese mu se se se no akosi se
8: akokosi se wo ma die akola no
2: e ma wo ma die ye furu no
8: eh wo ma die ye furu no ko no buo
2: oh
8: ema kola na wo baye mi ansa na se nan wo mani me fie
2: oh
8: bema no susu ni me fie enti me pese ye fre bema no ba bi dia obi a wo dia kola na ma no no ombra mba ye no
2: na je wo tire wa ma ne na wo mi ansa mu ya
8: na me ye den se me nim se wo ne na na fie me dia me nim se ayi ka wo di wo kunu fie ya ke me nim se bema no waji mi unti me ba ma wo ni se ne papa ni ese wonye sa se die na wo head ofa intermediate me dan se ba che
2: re re chire ma me he won ye fre no na eti die na opese ye bo abajo
8: pese mpajo me pese mon fre ma se no ombra die wo ma se yi fro na man no na ombra ba chire ba bi die wonye akola na ware ye na akola na wo ma se akola na nye me ba
2: na oba ne ma me no we
8: o maami wo ni nyo peni ho mo agugu uno so sada no uno so ni fro le bi
2: O ma so an kwa ifro na se.
8: Debi, ono ti se ya ye ifro no ni ma mi ne ba mi nche. E bu se me se me ni ho bia me se debi.
2: Ah, well, kaka mi nim ni se je bia e bo moden a eje ne batia de. Yesa. Ese se tia de fa eja nsem. Mhm. E ti se an ko basa so a.
9: Mm.
2: Mi sa nsa nka me kwa homa ne zomra.
9: Okay.
2: Ore bi sa.
9: Aja. Che. Ai fo no sere na osu ni mu bi bi.
8: Yeah, yeah, yeah.
9: O ma fa fo na ma ofie na
8: ba mu. Yeah, yeah,
9: yeah. O ma ma ho so mbe yo ba no ade na. O ka se mo mu fa nsi o.
8: Yeah,
9: yeah. O ka se o kai. O se o ba se o be yo ba no ade na o se ai fo de mo mu fa nsi o.
8: Yeah, bi me chi se be firme kuro mba ye no. Mi nu e kitua. E na mo ma dia ko si de so se ka o mbra betna se. Na o ma ye
2: ayi na camera no na o ahifa mo ane control
8: on timi
2: ni pa no gaza
9: na na eh o ma me kan cho
8: David David David die me te ye na se o mbaba ba ye yifro e ma kan se David e yifro ni de
2: ke ko no be ko ana
8: na ye yifro na ye o mbaba still
10: o de ko ni ni aketwa no na ni ni aketwa ze ni ni ape ni ni wa wo timi ni
9: okay
8: inte mo de mo pe na mo de
2: okay how are ne how are you why
8: how are you me bire ne ne me ne ba pen ne ne ni ba pen yin no
2: okay me ba mawa
11: eh
2: na what to say
11: na mi adum
2: yo baba Isaac Mohammed was in the baby ma wa tie akoda no ho na ntwe wa bra akoda no mo di akoda na ma wa de wa bra wa nyiti ade no bi nti se se no wo rere ne ba no ekunu no na baby ko akoye enwa de no o me chechie no mu
11: ai ka kira ne se na asiri ho na asem wo mo ho ofo di akwa anti wo mfa nko ai me de number me ma me number ma
2: na ba cho na se de wen
11: me ma me ti ase me papa na afrim o mo ti ase ti baby ai chi ai fro no so ya nti an mi fie ya ti an na ase ni fie ya de ai fro mo de be se ba ya de ko ai wo so won ye yasade niema omode ba yoko onifie waso onyina ho maye nye enti ama kwala ne na no ombo ombo braboni
2: mama mimi aja
11: mama mimi namba ma wai akwala ne nyame na mewo no
2: jira so anza
11: me na me hwe no enti me de namba ne ma enti
2: me ba ona hawa me ba twa me kakra wose ba ma ne ba ye no besi ode ba omode ba waso onye
8: o manfa desibian simi ho
2: kakra ne
8: o bua o man fa bisibia simi o me ko me kuro me ba ye no bisibia ne o ma de ho fa e de bra mi ne me ma se ne una wo de bisibia mi e de ba ye
2: ma pa che wa kwada no ne ma me we
11: akwala ne ma mi mi hu no ntika che so on ko hwe ne yere wa
8: ye ye me ye
11: akwala ne me na me tete no
8: no ye me ye
11: enti wo ko me fra me de me ma me number ma mo fra no ne ne kasa wa
8: anu me hia na me hia
11: ba se be dia wo jina sho akwala na wo tete na ne bana wale na wo nyum na ase no won ko fio na ase mu fie wo won ko won ko ko po dia wai
2: aja uti de oka no
11: aha ko fo ma me wo mi ni ame ma wo me me yo ba ene enkramo fo nti en ye oba ho ade mfa ma oba ene anya obi ho ade mfa ma be ma bia dan twe ne be dia otwi a no won ko no ko jini na ntwe ne ne ba mi de mi ni akwara no su tu metete na metete no memfa ne ma wade ya de ne ma na ohwe no nti wane na asam owa ne na asen nkoka ti me de omo namba e ma o
2: ma o ma wa wo na akwada no hwe no sabre na papa e wo wei
11: ma mi ma wa kwa mi na mi chano ati ase wo wo ho wa ma da kumpo da me pa kwala na chira kwa ma kwala ni nya be 20 years ya e ba bona ai bona ya
8: wa ultimate chair
11: hello busa no first akwara no wa man wanted da na was ne ba no kura madam
8: ne mama wa
11: ne mama wa ya no ko ko fo dia utie
8: di ne mu di ne ko ya ko te an kama ne ko ni si ba
11: no wa mu ye akwara ni me ni jina lor kwan kwa no ni me ne ba no me kura na busa ne se eh isaka nti wo ba no wuni mu no ansa no wa che akwara no busa no ne wi aso bi o papa dia udi ko wie no
8: wa be no ye ye bu ko yin ma ko la ye sai de bo yin ba
11: no wa be ta ni ti mu den no wa de awon ne ba no
8: agogo agogo agogo
11: ne ba no yin ni ne ba no wan si di madibida bu sa no ni tire mo den wo de awon e ba ni ti won ko wo me ni ni ni se ka wo ko ko de anase mo wo wa nya me na me wu apala no wo wo no adeto me so na me tete no ni wanyi ni ti won ko ho
2: enti mpacho me last question is eh mo ya ye fro ni nyina na papa e wo ba se e
11: wo be ya den wo she ba no ya di akwala no bo enti akwala ni ma ni wa wo first one wo ko nyi sa ya me se me di akwara ne number be mama ka cha akwara no wase me fa ne number mama ti du ba mo obi atase ama mo se si a ne ba no me de ne ba ne number mama wa
2: yo matina eje ana na won ko wo ba no abusua eh ne nananom ho se de o ka kufo dia ho no na mfa won ko to o manim
8: se
2: se aye fro no akoda no aye no o ma mo
8: se mo mama ka me se me hu ni bete bia me ko ko ye ni
2: ma ha nya e fro na se me se wo won se wonom na mo ko for dia no ale na ho fa asem no ko to o manim
8: asem no akwala no wo ma di ne ko ye no se me se me si wo ma ko ya wo ko for dia ko ye fie ena o ifu e se me tue na ntue ma no
2: eh no atwe mba me kire se dia si
8: ko ko ka kire se akwala ne je wo mai no akwala ne me di ne ma no wo mai wo si se wo na na ne ho no mo na ma di ne ma ware ye no
2: dia me kai wunya nte masio me se adan na wonko honko bo mama ne ese me ba na amode na wa awade no me ma anye besi no bie no me nte me ho ase ada na honko
8: me frɛ no pani bi nim wo se honko ne ba o ba ne se honko ene me san ko frɛ no pani ba ko ma ne nim wo se honko o ba bi dia me pɛ me mfa honko
2: de twa to ano ba ne kasa ye da ben
8: me ba fatima no ono dia me hu no wai ne me no kasa me uno na menno kasa
2: enti ene no ke what's it Fatima na number well me name said ya make e woni me ya adwa me de na me susu se enka onko abusua ne ho se me ba no a ma anye ne ho besi no me awade ne me nti me ho ase mu nkyere mu nkyere me
9: o san bisa no question bi a oyi ano a eye me de eternity ya ono a o bisa se da one ne ba na kasa e da be ne ba no kura ho ntene ko ne nkasa enti na ho ho asem ne yeka o ba me ba no se adia o mba me nche me so mete o kunu ho na wo me so me ni mo kunu enti o ko la ne ba ha ne mo first no yakọ a ho no mo se me ka jira se yakọ police se wo se o nim se me papa na me
2: o yire panyini wo yire Fatima ma me owei
8: Fatima ma mi na ni na panyini na ka o ma nyina wo gugu ho
2: o wa gugu
8: ai ai wo se wo zimba video wo
2: na wo de twato ahun Fatima ma me da ben
8: ache
2: onim se yesi wato nsa no mu kremoni
8: me ni
2: onim wo de na kwa dro so pen
8: da bi
2: oh yeah sure
8: me de dro ne me de no
2: da bi mi mi se mi bisa o okay wo yire panyini no so wen
8: ono de wo ka ba bi
2: wa wu o ware ma dodo sen ono oye panyini no ono okay wo ba no kwan na kwan be na ofa so ahwe no ma mi e friend ha wase wona na ehwa koda no enti kwan be na wo ofa so ahwe oba no
8: o hwe no ba ko da ba ko ba ko kra wa me ne me kola me ne ne ma mi ne yi te shi e te kura ho no ma hwe no enti me ka ti me hwe no be te eh mfie dinum no na me yede satab no me yede pe ni ne o ene wo de ne twem o ma fie nim ho no ne na na no eji akola no
2: okay meba se se de be ye ni ye nyanya Fatima number no eh se ye nya wo ba no na ye ka ne wa se se and the first thing is reconciliation as I say wo no wo ba ne ntem ye kama na fe ye timi atrasem no de kwa abusua ne ho wono ba ne ntem ye kama no onya kokodro di okunu na ba chi a se o me papa ni nti
12: oyi mai le se ansa na we nyina ma ba ba so no wo ba no ne ntem nya kama a che nti be ne na ba ye no ho ade ama nti obi ne hwe no ene nya obi du bi zu no obi because wa wonu masem se wo ba no kwa wo te ne ka che
9: obi che nine ai big mama meti wasi wo na se one ne ba ne ntem nya fan no ntre se enya ne papa no nemu ma me na nko be gina ho na wa ka se kunu we
2: na me na wo ya no
9: ba we se se ma me na akọ condemn
2: e so e junkie
12: wa ye de se Fatima ya wo frani ma
2: hawa
12: hawa yi wona ye nya mi so adwuma wa ji akla na wa
9: so
8: one generation or genoco saying one generation or genoco could I be a secret anchor? One finding yes, she were honomo. Time over my castle,
2: Sabrin, and I know
8: that time, no, you know, I mean, can say you're free, welfare, and everybody. I don't know.
2: Yen chani ya Fatima namba one ye oba no ye ne nkasa fa nye de ya oba ya wo ne no wo Fatima no wo abusua wo ho e se ye ne omo kasa ne bisa omo de ye ya wade ne ba so a wa ma bi na fe ma hunu de e se se me ye
8: okay no problem
2: pacho Fatima se se ma nto me bo anye san hwe mu no nyina Fatima na akra wo no ko na wade ne ye nya ne nkasa ye eh nti yen chani nya no ye nya no wi a afa na Omo maka ni nyina ye di omo atoaso. Why?
8: Okay, mate.
2: All right. Abusiya ma menyi wadwe nkyre enkomo 1 and 2. Na Kumasi nka ho, mesra ni die. Kumasi nka ho, wa wo Kumasi echi bia wuti bi frɛ. Enkan takwa de ye wiya ye bebe Kumasi abegi Kumasi adwe nkyre. 0322 0835 81 82 83 0322 0835 81 82 83 WhatsApp or voice notes and so be to me the wood here abba na ya can come out yanko ahumwa no sona mewe hello
13: wacha adia
2: menafu udi mebi afrefi
13: wacha adia mungu andu kazi zisa minisa anka mchiamu yina wademo
2: onza anka ya chari
13: ukasa ya hii Ongomona, meka ya usiku ntiya se, nipo mendi bedi adansi, nso sila ya menza anka.
2: Na, mese, wansa anka fise ya cherry, ajisa dafufro.
13: Oh, mame.
2: Ah.
13: Ya we ni wansi, kumasa po wansi miketi sa sinya, ke omomu. Ya we ni wansi kwenye nso sila ya menza anka.
2: Ke, aja ya mkwa wate, babi ya dunia krediti che.
13: Ya, debi, ya hane, na uye ikmane de yempa krediti, yempre, nyasa.
2: Ana wabwana. Akwa wenzo frame sa eh bienu tum dabi o ne ni so katenu. Eh ni so katenu kwa. O frame sa wo ye yarefo. Me mama dia ne anyigi sika kakama. Na uwa kwa be. Gwati nyangupo.
14: Hello.
2: Me na mde me ho me se me mawo. Eh ya me am credit mama wa mama. Hello.
14: Hello.
2: Ana fu din babi afrefi.
14: The patches from Jenka Medofo.
2: And Council.
14: Oh, any dear Mesa Kamwati.
2: Yeah, Yanko Ponjau.
14: You watch her, I didn't see some room with you, my family.
2: Amen.
14: Make a sense.
2: Okay.
14: But you may Apostle Prophetess.
2: Apostle Prophetess, and our prophet.
14: Apostle Prophetess Susie.
2: Okay, but you ain't you.
14: Oh, the Vienna program, and the American is in your mission.
2: Amen.
14: Ami ya mukasiye. Vai, tajuma na moye na tese yajuma ya. Wuta tanza de minya minyamre na me TV mwa me hwa na me rekwa ho. Ya me ya mukasiye bebre. Na ya fie ma me ma me fi nso. Nti ya na ma me ya te ono nso nka. Na adwuma die nra me hwa mu bebi kakra na Lady Bibet na ho no mu a amise na oye ewe. Vai, tinsem na na ekoso no mama. Se in fact se wo ra ye adwuma we mu na ye betna tv so na ye hwe mu a eni ama ye koso na ano odene enti lady no e ye yaw pa na obie ni ho asabe ka fra se obesi ni ntumago e di aiden e di eto abontene na lady na sem no e da mo betna so message bebe ohima na me ma me so de ohima bene wa enti me ma me no enti mo hwe ma me no e case ni ma me ehwo yin am because diana papa ni gina phone so na okeka no in fact ano odene na bibi enko kampapa ohima abenwa enye chichirede
2: ni mse ebre ni dru a ye beto ye wopa na yahwe wo mmienu ni nyina ba bia 14 ni free no ye behwe ye nkoye ni mama ye dase ebebre hello Hello. Chama, bo voice no zinko.
15: Hello.
2: Bo ninko. Okay, my main bra back to our man, so Mr. Ofraya Mentia with TV, no, my son and Mayha, Sadia Bayaya Casa, Ubeti and Ka, any DM pa. Hello?
15: Hello?
2: Madame Fudi, but Revy.
15: Pacho, I'm a little second day.
2: Pacho, ain't you?
15: But don't play him now, Mammy, no, Papa, no, can one. But that's all the same problem now.
2: Problem there in Pacho.
15: Yeah, Papa no can.
2: Papa more in.
15: Anna. My love. I say Muslim now all welcome.
2: Oh, okay.
15: But that's all the same problem now. Now, because I can, we need to be able first one. They say I'm in a way. Now, why did say me share me back? No, I'm so I am the first one, me woman. I said, I'm a different one this year, but I'm so about one. It did be a bit, and to me, feminine, I said, I'm a bad plan, and me say me share me back.
2: Pacho, hey, now a free production number. No, see, see, my wa bay na ye jim wa drincher. Aye.
15: I know the idea. I have any guy. I can say Papa no count na there. Them problem na ba.
2: Okay, intina is Papa no na ni mistake amama amana basa.
15: Papa no count.
2: Then intina o count.
15: The adu ko o count se wo. Akwala no ya uba na wo shenu no o ko kwa. Do na de se adi a mister tu ko akwala no a anka o ko omu ko kwa yenu a de. Nanka ye be catch him.
2: Okay, yo. Mate, mamma fa be me and Zebin can win up. Yeah, Anna, you know. Hello?

0: Jesus Christ
1: in the mighty name of
0: Jesus Christ.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: So for nyame adma wo chena nopa.
0: Chena nopa.
1: Nyame adma wo chena pa bo shokolisha. Ba bia wo tie nka bia wo kuma sie bia. We enya asori bi ye fe de praying tribe.
0: The praying tribe.
1: Ebu shoko. En tobo sumi bia. Na wo chi bia.
0: Na wo chi bia.
1: Wo de bia.
0: Wo de bia.
1: Ye bomba. Ti bia wo bia ni ye show Brooklyn Estate. Brooklyn Estate Eli. Baby Bia Binya Eli Kebia. Tafu Binya Eli Ka. Pankoru Binya Eli Ka. Keku Binya Eli Ka. Araga Jansi Sofolai. Bebia Binya Brooklyn Estate Eli Ka. Bebia Dr. Mesa. Baby Bia Ubiya Mia Domanopa. Ya Bompa.
0: Ya Bompa.
1: So Binya Mugusu Ya Bompa.
0: Ya Bompa.
1: Ne Uradesu Tinanum Chenna.
0: Aya da da da.
1: Dance Ebi Brioka.
0: Baby
1: Bia. Baby Bia. Dance Ebi Brioka. Baby Bia. Baby
0: Bia.
1: Dance Ebi Brioka. Bunny Nelly, my
0: dear,
1: my dear, my dear, my
0: dear,
1: my
0: dear,
1: my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, my dear, anu biara e kaseti a won kan ko so fo ye ko ye ni mu anu bia na wo ko ni ma na ni ji ho obo mra o ko ni mu abrabo mo na anu ne e so di ta won kan ko be di bomb ya se wa ne se ewurade nyakopo o se ewurade mi nyakopo
0: ewurade mi nyakopo
1: bi ma na bo
0: bi ma na me ba
1: anu biara
0: anu biara
1: e kaseti a mi shira
0: anu
1: biara
0: anu
1: e kaseti a mi peja o se ewurade mi bi ma na
0: bi ma
1: na bomb
0: mi
1: bi ma na
0: bi ma
1: na bomb
0: ewurade
1: sa no no
0: ebade sa no no
1: sa no no
0: sa